Sa ni da ni da ga ma da ni sa ni da ma ga sa ah ja mo ni ga ma ga da ma ga ni da sa ni da ga da ni da ma.